0: tidi uni ma chire is mwebi arabe buaw na wa didi na tam uni nim dia sa no ma no be chai
1: yes
0: obi wo ye sofo o ti asura na eko o ye we ara ye sei oni nim dia wa ministry na wa tidi mo ti ministry na o ti de bia na ego enemy ka sa

0: sina yedi preaching no o se de o se edwante no me ma ye yen yen wi dwante no na me ma ye sai ni o ma so be bo bi bia laten
1: yes
0: that's what to say o so be bo bi aten ti so bi ba so na o yen fumso no an campo an fan chire na o angel no be bu na ten na wo so be bu aten
1: yes
0: se ni pa no ka chire na wanti a o atembu na ma ofo but one can chire ni dia sa atembu no so na ba
1: yes
0: Nemika Sachiro.
1: Amen.

0: ba be peni wo widiem sami na unya ho den na adwuma na wo yesa ka wo si den bi si wa se ka wo bue shop bi wo wa se ka wo hye wo ma wo school nka ne wo ma ba be show se nka sa shop re be mu adwane adi se nka sa company na wo bue re be show wo fie
1: yes
0: wo bue hye awale na unya na de bia wo kuma wo sika kese no utumi di bi to wa nka wo ku adwuma sai ye no utumi di se sika le sponsor ye
1: yes
0: Kawalene ngu.
1: Yes.
0: M1 kwa tine klasi.
1: Yes.
0: M1 unu anuma ndidi watem. Because one brani ye. One kaya ubo.

0: Tema Safarade. No be kun talk amount. 0548 95 55 49 47 Freya ni anu mo pa yesi ya. Mema obu fu sa on Freya. Ye pichi na me dia me pichi a du ba bia wu be fu ba wuti a pichi na be yin shira ma. Amen.
1: Amen.
0: Freya ni anu mo pa yesi ya. Ye ponso ye di look ye di like betu ya. E chi su betu ma Freya. Tem bia betu ma Freya ni wa bom pa ye. Amen.
1: Amen.

0: Achere papa. Sister, ma woni na ho.
1: Yes.
0: Ma woni na ho.
1: Yes.
0: Wo bi sa gisa wo ba ba gia bansere. Enti abranti akama kama. Wo na ma abansere e dana sene. Wo chi wo ba wo botoma.
1: Yes.
0: Wo chi wo ba wo botoma. Abranti sa abansere no wo gie nim.
1: Yes.
0: Sa ka wa no wo gie nim.
2: Yes.
0: Sa e wo gie nim. En na wo be kwa kwa chew. Wo bi mpasi kukua esi hono mo me baba ka chose sa kwan no enye kwan ya di asumdwe baba sa kwan no edi wo wo nanam sa